Bana baki mikulu na baboyi bombe. Rapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Rapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Rapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Rapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Yamaka sese afiki bombe bazongi mayele.